0: evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigation, we cannot release portions of the evidence that we have gathered.
1: Mm. Oo. Director, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo?
0: Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano isasagot, ay pag-finding po ito, wala ka naman pong pagpaplanuhan pagka tinanong ka. Dahil ibig sabihin, based on your personal participation and recollection. Mm. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nilang pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa page, pa Facebook po nila. Categorically ba, dinideny ni Jane Paras na nakausap niya tungkol sa planong ito, itong talent manager, at ito si Leandro Libisi naman po, categorically ba, dinideny niya na nag-usap sila ni Jing Paras tungkol dito. Para po magkaroon ng kaliwanagan.
1: Mm-mm. Director, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na, or the provision under NBI, na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan?
0: Meron po nga yung memorandum circular number 48 po ng DOJ po. Nandoon po yan eh. Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yun po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot eh. Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya.
1: Mm.
0: Eh nung isang beses nga po, na, parang nung isang gabi, may nakita ko interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw, ang nag-approach daw, itong talent manager ang nag-approach kay Jing Paras para gawin tong plano na to. At humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari pa raw 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng angulo, eh gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito to sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno, ng mga babae na ilalabas nila para magdemanda at mag-press con.
1: Isang law firm, but how many lawyers are we talking about?
0: Apat po.
1: Apat na lawyers. And very very soon, isasapubliko niyo po ito o hindi na?
0: Isasapin na po namin sila. Papasapin na po namin yung mga lawyers na ito.
1: Sa susunod na linggo na po ba ang subpoena
0: nito? Ito po. Today po, paparedy ko na yung subpoena para po masubpoena sila.
1: Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste? Paano po yun? Kung hindi sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasubpoena sila ulit? Ano pong next action nyo dito?
0: Another chance kasi wala naman pong pasok din kahapon, bagyo. Ipapatawag pa rin po ulit namin, parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they lose the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sanang i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung saan kami dadalhin ng ebidensya, kung kinakailangan mo yung mga kasuhan, eh gagawin po namin yun.
1: And sa ngayon po, ang hawak lang ng NBI ay ang talent manager. Yun po mga babae ay napakawala na. Tama po ito?
0: Nasa custody po ng DSWD po. Pag human trafficking po kasi ang kaso, ang mga victim po dito, they are treated victims, yung pong mga nare-rescue na tinatawag.
1: Mm.
0: And ang batas po natin, ang direction po is to turn over them to the social workers po.
1: Oo. Ano pong plano natin dito sa talent manager? Is he going to be a witness, director, or paano po ba?
0: May kaso na po siya ngayon dun sa yung nasa sa human trafficking kung saan talaga siya na-apprehend. Then ngayon, he will be a witness dito po sa investigation na to. Ngayon sa ngayon po. Pero kung lalabas nga, sabi ko nga, kung lulutang po dito si Kong Jing Paras at si Kong Leandro Leviste at mapatunayan nagsisinungaling to, panibagong kaso po ang iharap natin sa kanila at sila po yung magiging complainant. Eh, mas maganda po sana mag-cooperate sila kasi nagtataka naman po ako. Nakukuha ng abogado, pasipag magsalita sa social media. Pero hindi naman po sinasagot ng diretso yung mga dapat na mabigyan linaw po. Hindi po pwede kasi sa investigasyon nyo na general denial lang. Dinideny mo lang na wala. If they want to see the evidence, pumunta po sila rito, we will show it to them. Ganun po yung proseso natin dito.
1: So, base po sa pagkakaintindi ko, Director, kahit pa nagbigay na ng kumbaga mga ebidensya at salaysay itong talent manager, tuloy po ang kaso sa kanya. Hindi po tulad ng mga lumalabas sa social media na gagawin daw siyang witness at walang kaso.
0: Magkaiba po yun eh. Magkaibang kaso po yun. He still be responsible po dun sa kung saan talaga siya nahuli. Wala po kaming pag-uusap na ganun. Katunayan, hanggang ngayon, nakadetain po siya because ang recommendation po ng Inquest Fiscal no bail po.
1: May mga bago na po ba siyang impormasyon na naibigay po sa NBI?
0: Nagbigay po siya ng additional na salaysay kahapon at hindi lang po siya, may mga iba na po kami mga testimonial evidence na gusto namin pong ipakita sa kanila kung gusto nilang makita.
1: And yung information that he shared yesterday, hindi pa po yun po pwede na ma-share sa publiko?
0: Well, kasama na po rin. Nagsalita po yung lawyer niya na sa kanya nga, siya ngayon nagbulgar na may apat na lawyers from one law office na na-identify po nitong talent manager.
1: Oo. So talagang yung mga evidences na hawak nyo ngayon, matibay na may trap talaga na planong gawin, not just with ES Recto, maging sa iba pa nating matataas na opisyales.
0: Malino po kay ES Recto, pero ngayon po, nung tinitingnan namin yung angulo na masyadong coordinated, at sabi ko nga, isa pang kilalang law office yung lumulutang, medyo nagkakaroon po ng itsura, ng hulma, yung mga sapantahan na bukang may iba pa po gustong biktimahin.
1: But right now, the evidences na hawak nyo is yung para po talaga kay ES Recto. Yung po mga yung mga officials na nababanggit ngayon sa mga media reports, there's DPWA Secretary Vince Dizon, John Vic Remulla, and others, wala pa po tayong ebidensya tungkol po doon.
0: Wala pa po matibay, kundi ang sinasabi nga po natin dyan, nagkakaroon po ng hulma because of what are unfolding po.
1: Opo.
0: Kung ano po yung mga unti-unti nating nakikitang ebidensya.
1: Oo. Director, last na lang on my side bago po yung iba pang mga katanungan ni Manong Ted dito. May ugnayan na po ba kayo kay ES Recto? Siya po ba'y magkakaso rin dito? Paano daw po? Anong actions na gagawin niya?
0: Meron po. Inihintay po niyang matapos yung investigasyon and that will be the time that he will do his legal actions po.
1: Oo. Is he going to make a public statement or hindi na po diretso kaso na ito?
0: Wala po kaming napag-usapan ng legal team niya tungkol doon, kundi gusto nila matapos namin yung investigasyon at kung ano man yung aming magiging findings, they will act accordingly po.
1: Was he surprised dito po sa planong trap sa kanya?
0: Well, nagulat po siya sapagkat una-una hindi niya rin po kilala yung mga tao na ipinakita namin. Hindi niya kilala talaga, pero siguro po in the other end, baka hindi na rin kagulat-gulat para sa akin dahil he can be targeted for so many reasons. Local politics can be one, yung po yung sinasabi ng isang witness doon. Pangalawa, dahil siyang alter ego ng ating presidente, at kung may katotohanan nga yung mga istorya na targeted yung mga opisyalis na matataas na pwesto ngayon sa gobyerno, then talagang I think he is a very well candidate na targetin po ng ganito pong proseso.
1: At ito po mga motibo na binabanggit ninyo na malamang politika, yan din po ang pakiramdam ni ES Recto na mukhang dahilan nitong posibleng trap sa kanya.
0: Wala naman po sigurong makikita ang ibang dahilan. At categorically nga po, sinabi mismo nung si Alias Jen, ng babae, na yun yung abot ni Congressman Jing Recto, Jing Paras, na yung pahayag niya mismo na dahil sa lokal na politika. At may mga sinasabi pa na masasamang tao dahil niloloko nila ang tao. Ganun po yung mga lumabas doon sa story ng ating witness po.
2: For clarity po, Director, yun ho bang talent manager umamin sa inyo o sa mga ahente ninyo na talaga namang may mga customer siya na mga taga-gobyerno?
0: Wala pong direkta doon sa kanyang affidavit, pero sa ngayon po, yung cyber warrant namin, makikita namin doon sa telepono. Pero sinabi naman po niya, meron po siyang sinasabi, pero sabi niya PR lang, yung parang date lang. Ganun. Sabi nga niya, ngayon lang ako may involve dito sa ganito, sa ganyan na sistema.
2: Escort.
0: Pero there's a strong indication po, Katen, I know what you're saying, but there's a strong indications na meron pong mga involved po na malalaking tao.
2: Escort service.
0: Ganun na nga po, Sir Ted.
2: Sige, iiwan ko po muna yung topic na yan habang ito po ay nagpapatuloy ang investigasyon. Alam niyo na po ito, Director, ito pong umano ay apat doon sa mga nagpapakilalang bodyguard raw ni Saldico ang nagbago na po ng statement?
0: Yes, nabalitaan ko na po, and even before lumabas yan, there are already feelers coming in na gusto pong makipag-usap sa amin. Nang una, dalawa, tapos apat, and they say na later on, dadami pa po. Pero we are validating, pero tapos lumabas na nga po sa news, nilabas na nila na ganun. At ako naman po, consistent to what we have investigated nung pumunta po sila rito, Katen, kung naalala niya, pinatawag po namin sila. That is consistent to our findings and recommendation po. Kaya hindi na rin po ako nagulat na mangyayari po yan.
2: Findings and recommendation po na ano, sir? Para lang humas maliwanag.
0: Hindi po namin binigyan ng malino na credibility yung kanilang statement doon because unang-una, yung hesitation, tapos pangalawa, hindi naman po nila pinirmahan, yung kalahati pumirma. At kung maalala nyo po, Katen, sinabi ko na nga, November pa lang, kasama na nila hanggang bago lumabas noong February. And ang aming pong findings doon is it looks like na kinu-coach nga po nito ni Attorney Balico dito mga 18 Marines po na ito.
2: Okay, kung hindi nyo po tinanggap, no, hindi nyo binigyan po ng bigat itong mga binabanggit niyong salaysay nitong nagpapakilalang mga bodyguard raw o delivery boys ni Saldico, bakit yung iba dito ay tinangkilik na ombudsman?
0: Well, I cannot speak for ombudsman, Katen. Ano po, no? They are an independent body. Baka meron po silang nasisipag base sa kanilang lente na maaari po nilang magamit. Sa amin naman po kasi, ang amin pong tiningnan ng kabuuan po nung joint affidavit po yung pinagsamang sinumpaan sa laysay. Because ang challenge nga po namin noon, Katen, is hindi pwede na sama-sama, ano po. So yung ang understanding ko po rin kay ombudsman, meron yatang walo na nag-issue talaga po doon ng salaysay. Yung sa amin po rito, apat o lima lang po yata yung pumirma doon sa salaysay nila.
2: Opo. Gaano po kalalim ang inyong kaalaman dito ngayon sa apat na umano'y bumaligtad na nag-recant at may bago ng kwento?
0: From the information po na binigay sa akin, meron lang pong isa na identified yung pangalan, but yun lang po, I will keep it on hold until lumabas po na pusa po or manggaling na rin po sa kanila. Ano po?
2: Opo, sige. As we speak now, meron po mga pending cases na, di ba, si Attorney Baligod, and I think pati yata si former Congressman Defensor at itong mga nag-execute ng affidavit, yung mga humarap doon sa hearing po, no, yung mock hearing umano ng Blue Ribbon Committee, etc., na pending po na cyber libel, di po ba?
0: Tama po, iba't ibang korte po yan. I understand, okay. There's Quezon City. Tapos recently po, may pinailatang 3 cases sa Las Piñas. So, iba't ibang lugar po. Napakarami po niya na pumasok na perjury cases po.
2: At ang NBI po ay isa sa mga nag-imbestiga actually, right? Dito po sa mga inihain, halimbawa ni former Secretary Senator Leila De Lima.
0: De Lima. Tama po. Yung kumpay kay Father Flabby, yung kay Secretary De Lima. Tapos pinorward lang naman po namin sa DOJ po yung amin pong naging findings sa investigation. And ang finally po ang nagpasa rin yan ang nag-decision din po whether to file it based on the standards ng DOJ is ang Department of Justice din.
2: Okay, ano effect nito ngayon? Ito pong sinasabi na recantation ng apat doon sa nag-execute daw ng isang affidavit lamang. Dito ho sa effect dito ho ngayon sa mga pending cases ng cyber libel at perjury.
0: Well, not as an NBI director, Katen, ano po, as a lawyer, ano po, as a practicing lawyer, kahit na, halimbawa, binago nila, nag-recant, but yung pong pag-ipagawa mo ng perjury was already been committed. So, it will have an effect. Probably, pwedeng kung umakit sa korte, it can be a mitigating circumstance para bumaba po yung parusa. At depende rin po rin sa mga nag-aakusa at sa prosecutors kung pwedeng pagbasihan para ma-expound sila as a defendant. Ano po? Pero for me, hindi ko pa po napakinggan buo yung statement nung apat at kung okay. ano po yung abit nila, laman yung abit-ibit nila. Sa akin, there should be a categorical denial at sabihin talaga na kaya namin ginawa to, nakalagay dapat doon, inutusan kami ni ganitong tao, itong ganyan. Then, probably humingi po ng totally nakapatawaran doon sa mga taong pinanggit doon. And mag-hope sila na patawarin po sila.
2: Opo. Attorney Director, meron ba kayong informasyon kung sino naman ang nasa likod nitong pagbaligtad nitong apat?
0: Well, as of now, wala pa po kaming information doon sa ganyan. Pero ang aking pong, ang aking pong logical or intelligent guess sa katin, so to speak, is from the point of view investigation, baka napapagod na po itong mga ito eh. Sa dami ng kaso na nilabas, baka tapos may mga pangako na hindi nangyari, hindi natupad. At unang-una, yung isang handler nila nakakulong, si Congressman Mike Defensor. At tapos eh, naririnig naman natin sa mga interview ni Atty. Balikod na wala silang mabigay. So, at based on the statement of themselves also na may mga pinangako sa kanila na hindi natupad.
2: Opo. Inyo na ho bang nasilip man lamang o pahapyaw na nabasa yung laman ng kanilang affidavit tong apat na ito?
0: Ngayon pong araw na to, Katid, babasahin ko. Pero wala po kaming advance na information na nabigay po sa except there are feelers that, that there are members nga po nung 18 na mga sundalo na ito na gusto nang magsalita at tumalis na doon sa fold na yan. Ano po?
2: Opo. Ito ba'y iimbestigahan nyo? Itong kung sakasakali man po, no? Well, as you said, hindi pa ho nyo nababasa yung affidavit. Pero kapag ho ba ito ay inyo na pong nabasa at napatunayan na authentic na itong affidavit na ito, kayo ba'y mag-iimbestiga dito?
0: Tama po. Gagawin po namin yun because we will look into the person who is responsible for all these troubles. Ano po? Unang-una titingnan kung totoo ba, alin ba yung totoong statement dito at kung ano yung totoo, sino ba yung taong responsable sa lahat ng pangyayari na ito para po ba papanagot po natin at magkaroon din ng kalinawan sa ating po mga mamamayan.
2: Okay. Kasi sir, kung babasahin po natin, nagkaroon kami ng kopya nito. No? Ito po ngayon po'y kumakalat na nga at may mga ilang pong nagbibigay po ng kopya. Bagamat sabi nga po ninyo, subject for validation po ito. Ito po yung notaryado din. Nandito po yung pangalan po ng isang abogado notaryo. Pero sa kanila pong kwento, maliban doon sa kanila pong pagsasabi, ito po yung aligasyon nito pong sinasabing apat, isa yung identified kasi hindi nabura yung pangalan sa mga dokumento. Ang aligasyon nila dito, number one, sila umano ay kinuha bilang bahagi po ng blackmail scheme, no? Sa mga taong pangangalanan. At may mga kwento po sila na pinangakuan daw po sila ng mga kanilang umano'y handler ng pera na katumbas nito doon sa kanila pong ginagawang serbisyo, kumbaga, para ho sumali doon sa Maleta Boys na tinatawag. Pero ang kapansin-pansin po dito, Director, yung apat, tatlo dito ang meron pong sinasabi, bagamat hindi po pinapangalanan, pero may allegation sila dito na sila po ay pinilit umano sa Office of the Ombudsman. Again ha, ito po lamang ang kwento po dito. Baka po mamaya, later in the day, magbigay na po ng press con dito yung ombudsman. May allegation sila dito na meron daw pong umano'y abogado, nagpakilala ng abogado doon sa ombudsman nung maghahain na ng affidavit para ho kila Martin Romualdez et al. Ito po sinasabi nila dito, no? Ang sinasabi nila, halimbawa po ng kanila pong statement dito, no? Nang pumunta ako sa opisina ng ombudsman, agad akong kinausap ng mag-isa ng kanilang abogado, et cetera, et cetera. At ipinakita sa akin ang sinumpaang salaysay na nakahanda na maliban sa aking lagda. Sinabihan ako na makabubuti sa akin at sa aking pamilya kung ako ay makikisama na lamang at pipirmahan ang dokumento. Opo, eto ho yun, et cetera, et cetera. Pero sabi niya, natakot daw siya. Oo, dahil nga daw po sa sinabihan siya na yung mga tao na handler ninyo nakakulong na ngayon, baka makulong ka rin. Ganun po ang mga kwento, halos pare-pareho nun tatlo. So may allegation sila dito, umano ha, na during the time na sila nagtungo doon sa Office of the Ombudsman, hindi pinangalanan po kung sinong tao yung baka nagpapanggap rin po taga-ombudsman, pero allegedly po, ang sinasabi dito, parang yung complaint laban kay Romualdez ang pinapipirmahan sa kanila ng pilit. At dahil daw po sa natatakot na sila kasi nga bahagi sila ng scheme muna na mag-blackmail daw po at magsinungaling at ginamit daw sila sa propaganda sa politika, lalo pa silang natakot dahil nga dito sa kasong isasampa na baka daw po eventually kapag hindi sila nakipagtulungan na naman dito, eh makulong din sila.
0: Yeah. Well, that should be the subject of an independent investigation. Ano po, no? Pero base po dun sa binasa ninyo at saka dun po sa mangunang salaysay nila, lalo tayo nagkakaroon ng basihan para dapat tanungin pong buti dahil very conflicting na eh. Lumalayo po yung mga ebidensya. Marami na pong binabanggit masyado. So, base dun sa statement na yan, with the permission of course and in coordination with the Department of Justice and the Ombudsman, the NBI will be willing to look into this allegations in these statements po.
2: Opo. Kasi po, yung nga, ano, again ha, ito po'y allegation lamang na hindi nga pinangalanan. Opo, yung sinasabing umano'y abogado sa ombudsman, baka nagpapanggap lang taga-ombudsman yon, pero ang kanilang claim dito, ito po'y daw nangyari doon sa kanilang pagtungo ng particular na pecha dito sa tanggapan ng ombudsman. Yung pong may pangalan na nasa affidavit dito, sabi niya dito, lubos ang takot ko nung ako'y humarap, hinarap ng abogado ng ombudsman dahil alam kong may kapangyarihan silang gawin itong mga pananakot at magpapakulong sa akin. Lalong-lalo na po na alam nila ang mga ID ko at ilang pang impormasyon tungkol sa akin at sa aking pamilya. Ito pa ho yun, ano, et cetera, et cetera. So, kumbaga po, lalong nagkaroon ng, di ba, parang...
0: Tama po. Naintindihan ko po kayo, Katid. Nakita ko rin po yung pinanggagalingan niyo po.
2: Oo. So, para bagang kung paniniwalaan mo ito ng ganun-ganun na lamang, parang meron din pong pamimilit na pag-execute ng affidavit para magdamay particular sa ilang mga individual para makasuhan. Pero kanila pinabubulaanan naman yung kanila hong involvement doon sa delivery daw ng pera. No?
0: Opo.
2: So, medyo... Palagay ko nga po, dapat siguro itong investigahan din. Ang ombudsman again, ang ombudsman po, kung sana nga ang kanilang spokesperson po yung magbigay ng panayam, pero sigurado po kami, magbibigay within the day ng reaction dito po ang tanggapan ng ombudsman. Pero again, sa pangyayaring ito, Director, ano ang basa niyo ho dito?
0: Well, I cannot make a conclusion. Ano po, no? Ang sa akin lang, unang-una po, alamin yung personalities. Kung sila ba talaga membro ng 18. Kasi hindi ko po naman nakita. Although sabi ko nga, there are feelers that there are members of those 18 na yan na gusto nang bawiin yung kanilang sinumpaang salaysay. And to what extent, hindi ko po alam kung ano extent. So pangalawa po, mas naman established, alin ba yung totoong affidavit ngayon dito? Alin yung totoong nangyari? So mas malino po na investigasyon at mas malalim na pag-iimbestiga na kailangan po pag-usapan ng aming mga ehensya. Kami bilang primary investigating body, ang ombudsman naman po, ay may sarili ring mandato to investigate, at andyan dyan po din ang DOJ, so kailangan po natin itong suriin. Malino po dito, tatitingnan natin ano ba yung motive ng paglabas, ano ba talaga yung direksyon. So marami po tayong anggulong titingnan, kailangan makaharap po natin sila at matanong kung paano po ito nangyari. Ang mangyayari po nito, Katid, babalik po tayo mula sa simula. I-rewind po natin mula sa simula. And to have a conclusion kung ano talaga yung pinakatotoo at logical, hindi lamang base sa pag-analyze, but we have to get additional evidence and informations to support whatever will be the findings po ng mag-iimbestiga po.
2: Okay, at dahil po nga sa, kumbaga, ang konteksto ho ng affidavit na ito, ang sinasabi daw po na pamimilit umano na paghain ng affidavit para sa pagkakaso ng ombudsman sa ilang particular na tao, dito ho ba mahalaga din na malaman natin sino na naman ang handler nito?
0: Eh, tama po kayo. Kasi who will be benefited? Di ba po? Anong benepisyo? Pero hindi naman ibig sabihin if that person will be benefited, eh mali or tama. Maaaring ba kayo yung totoo? So it's really a big investigation and fact-finding to arrive to the truth. Kasi lalabas po dyan, what will be the value ng salita nitong apat na to? Then from the start po, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan lahat yung kanyang sinasabi. So yun na po pumapasok yung sinasabi ko that there should be additional evidence which will support kung alin pong claim nila yung totoo at tama po.
2: Kasi dito pinangakuan ako ni attorney, ito ho na malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito at bilang katibayan sinabi pa nito sa akin na etcetera mga taong ito etcetera o meron daw hong tulong. So pinangakuan sila ng pera, hindi natuloy. And then nagkaroon na po ng duda nga etcetera. Pero ngayon isipin mo din, eh baka na naman Mahal, sila pinangakuan ng pera na naman. Di ba? Pinangakuan na naman po ng pera.
0: Tama po kayo. Pero consistent to our findings nga po doon sa aming investigasyon nung una, lumalabas na dyan. Pero ngayon, ang haba-haba ng panahon, ang daming interview, ang dami nilang public statement, pumunta pa po ng Senado, nagkagulo-gulo. Ang claim nila, parang yun yung talagang they're swearing to the truth. Tapos all of a sudden, meron pong ganyan na statement. So, kailangan po nating malaman ano ba talaga ang dahilan at saan ang gagaling at kung sino ang mga nasa likod po.
2: Kung sakasakali po na mapatunayan po ng inyong mga ehente na may basihan no itong mga bagong alegasyon ng apat na ito, ito ba'y karagdagang kaso kila Attorney Baligod at kila former Congressman Mike Defensor?
0: Oo po, malino po yan kasi sabihin obstruction of justice yan tsaka yung encouraging a person to test to bear false witness ka doon sa isang hindi naman po nangyari at ginawa. Yun po yung ating titingnan dyan. Mas marami pong dapat ipaliwanag.
2: Okay. Iimbitahan nyo ba itong apat na to sa NBI po, formally, sir?
0: We have to identify first kung sino po sila, yung apat na yan. Kasi hindi naman po pwede na manatili na ganun. Ang isa lang question ko nga dyan, bakit kailangan magtakip pa ng mukha? Alam naman natin yung nung sa 18 noon, matapang na lumalabas na nandiyan po eh. So, ang malinaw dito, kung sila talaga member doon sa 18, malaki pong mess to. It's a big mess na nandiyan sila na the only thing that will save them is lumabas na talaga yung katotohanan. Not only from their words, but they should come out with the supporting evidence and supporting testimony of other personalities po siguro.
2: Yung isang affidavit dito, no, na lantad yung pangalan na nag-execute, may abogado eh. Pati ho yung kanyang pangalan nandito rin, et cetera, ng mga detalye, yung kanyang lisensya, et cetera. Ito ho bang abogadong ito ay kukontakin po ninyo para makausap din?
0: Ayan, siguro po. Ha? Kasi kung kilala na, pwede na po nating ipatawag para magbigay linaw. Kasi legally, meron pa po tayong mga question din dito. Katin, tingnan po ninyo. Yung 18 na yan, effectively, they're under the care of their lawyer. And who is their lawyer, technically? Si Attorney Baligod, hindi po ba? Doon po sa under our practice, doon sa practice po bilang abogado, you cannot come in as a lawyer na itong tao na to unless meron kang tinanggal mo na yung lawyer na yun. But of course, impliedly, tinanggal na siguro si Attorney Baligod because of the statement. If sila nga po yung membro nung 18 na yan. So yung sinasabi ko lang po rito, ang daming complications pero mabuti kung sinasabi niyo po may lumabas na lawyer at may pangalan na, we'll probably subpoena din. But first, before we do that, we have to coordinate with other agencies like the Department of Justice and the Office of the Ombudsman po.
2: Okay, sige. Yan ho'y kanin nyo, no? Misteryo din. Kasi noong sila'y lumantad na sa ilang pagkakataon, sa ilang mga okasyon, ang kanilang mga mukha, and ngayon po, lumantad yung apat, takip na yung mukha, no? Sa ilang sa interview ng media, at dito nga po sa ilang news outlet, no? That's a mystery now, Director, no?
0: Tama po kayo, yun din nga po yung observation ko kasi you cannot cover the truth eh. Magkaiba naman po to, ito naman pong request sa amin itong, babalik ko so lang po ibalik with your permission, itong pagtatakip ng mukha nitong ating talent manager tsaka nung babae, that is the request that we have to give in dahil hindi naman po sila lumalabas po publicly. Pero dito po sa inis, lantad na po yan eh. Kung sino-sino na po nag-interview. Mas maganda kung lumabas talaga kasi alam nyo, yung with social media ngayon, they can be so cruel. Lalo na kung nagbago ka ng stand, hindi mo nakakampi yung isang team, sigurado yan, katakot na bashing ang dadanasin po niyan at kung sino-sino pagbibintangan.
2: Sige po. So, Director, I think this is a developing story at within the day, baka po magkaroon po ng clarity na po, no? Dito po sa pinakabagong balitang ito sa sinasabing napapakilala na Maleta Boys. Salamat po, Director, sa inyo pong panahon.
0: Maraming salamat din po, Kated. At pag meron pong development, alam niyo naman po, isa-kaya sa mga una na ating pong papapaalaman po.
2: Apo, salamat. Thank you. At kami po inatawag kanina pa, no, kay Attorney Baligod para nga makuha pong kanyang panig dito po sa isyong ito. And also, sa tanggapan nga po ng Ombudsman, at ako'y sigurado na magbibigay dito ng reaksyon ang tanggapan ng Ombudsman. Kasi dito ho sa mga affidavit na ito, binabanggit yung Ombudsman. Kaya nga din po, no, ang atin is sa ating pong pagbabasta ng bahagi nito, binabanggit natin na ito po yung sinasabi, parang 18 Marines na affidavit ng una din po na ating nakuhang kopya.
1: Mm-hmm.
2: Ito daw ho yung notaryado ngayon. Pero yan po mga kapatid, sabi ko nga, subject talaga to numerous questions. Ano po? Ha? Kasi parang yung unang affidavit, yung ang kwento nila, pagkatapos ngayon, pinabubulaanan nila yung kanilang pakakasangkot daw doon sa mga deliveries na ito at pinangakuan daw sila ng pera. Pero ngayon, pinabubulaanan din po nila yung daw pinirmahan doon naman po sa Ombudsman para po sa kaso na ihaharap laban dito po sa, well, bagamat dito walang banggit, ano po, walang banggit sa pangalan po ng former speaker, pero dito ho sinasabi nila yung affidavit daw na inihanda na para sa pagkakaso, walang specific na banggit. Kaya may mga misteryo ho dito na kumbaga baby girl, baka ho ma-uncover, malantad within the day kung sino po na naman ang nasa likod nitong pagbaliktad ng apat. Kung may handler nun sa 18, sino naman pong handler nito? Alam niyo ho yun?
1: Daming handlers?
2: Kaya halimbawa magka, itong...
1: Kung totoo man, magkanong offer?
2: Saan? Sa una?
1: Sa una, tsaka sa pangalawa. Parehong kung totoo man, ha? Parehong gusto kong malaman.
2: Hindi, nagdududa ka.
1: Yun nga.
2: So ngayon, mga kapatid,
1: totoo,
2: sabi ko nga dito kay Ate Grace, yung
1: si
2: ating
1: Direk Grace.
2: Napaka mayumi na director.
1: Yes,
2: kaninang umaga, no? Kaya sabi ko lagi, when in doubt, don't believe. Diba, doon pa lang sa una, may duda ka ba? Parang pabago-bago ng sinong dinadawit, nawawala yung pangalan, etc. So may duda ka. Ngayon naman dito, may duda ka pa rin. So ang tanong nga dito is that, una, when in doubt, do not believe. Pero sa panahong ito, para bagang, sino pa paniniwalaan mo?
1: Diba daming pa? Oo eh.
2: Hindi ba sa panahong
1: sino
2: ito?
1: Sino at alin na ba
2: oo,
1: ang totoo dito?
2: Pero kung nais natin ng katotohanan, kung nais natin po, well, perhaps, no, ng salaysay ng actual tao na involved dito sa sinasabing paghahatid ng pera, wala nang iba na kinakailangang habulin ng ating gobyerno. Sino ito? Sino? Si Saldi Ninyo. Si Saldi ko. Hindi ba? Kasi si Saldi ko mismo umamin sa kanyang salaysay sa vlog on video. Yung sinasabi niya, bagamat siya naghuhugas ng kamay at hindi siya nakinabang doon sa bilyones, pero siya ang nagsabi na naghatid raw ng pera. At sino pa ang makakapagpatunay sa kanya pong salaysay? Ba't di pa ho hinahanap itong si John Paul Estrada at saka si Mark Tiksay? Yung dalawang yan, mga kapatid, nababanggit po noong mga Maleta Boys na ngayon po siguro meron na tayong duda, pero mismo sa naging pahayag po ni Saldi ko, sinasabi niya na si Paul Estrada, si Mark Tiksay, yung kanya daw hong mga tao, ha? Ako lamang at aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking security. Totoo daw po sinasabi ni Orly Gutesa na naghatid umano ng pera kanino. Dito po sinasabi, sa bahay nila, Pangulong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park. So ito ho yung kwento na hindi pa po natin talaga lubos po na napakinggan in person, kumbaga, live dito ho sa pag-uwi sana nga sa Pilipinas.
1: Mm.
2: So kung nais natin ang katotohanan dito, pauwiin natin si Saldi ko.
1: Mm.
2: At nagkaroon na ba ng effort para hanapin itong si Paul Estrada si Mark Tiksay.
1: Nasaan na sila?
2: At ang dating nga pong kanyang security na inaamin niyang kanyang tao na si Orly Gutesa.
1: Oo. Nasaan na sila? Yung mga binabanggit mo?
2: Huwag mo akong tanungin.
1: Kaya nga, magkakasama na ba sila ni Lazaldi?
2: Aba, hindi ko alam, girl.
1: Nasaan kayong lahat?
2: Pero sigurado po tayo, napaka-komportable ng buhay ngayon ni Saldi ko.
1: Habang may mga binabaha pa rin.
2: Sa Paris, France. Okay, yan po lamang po'y ating paglalahad ng impormasyon. Hango mismo po sa transcript ng kanyang pahayag na kanya pong inilabas na vlog during the time na siya po ang itinuturo na mastermind raw ng flood control scandal sa Pilipinas. Talaga naman, ha? Mga kapatid, alas 8:36 na hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. FM. Ilang pang importanteng panayam susunod na.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: pinag-uusapan yung issue ng fair increase. Uh-huh. I guess it's not the question kung justified ba ang fair increase. It's more of napapanahon ba iakyat kayon given the yung mga gastusya rin ng ating mga commuters.
1: Oh, and malaking factor nga po ng pinagbasihan ng desisyon ng DOTR is yung pong adjustment sa sweldo ng atin pong mga manggagawa. Pero paano nyo po yun babalansihin? Although may mga grupo na nag-halt po ng kanilang rally no, o protesta next week, pero yung isang grupo which is Manivela and I think meron pang other groups, ang patuloy pa rin po yung kanilang protesta. Ang sinasabi po kasi ng karamihan sa kanila, hindi nila kailangan nito pong subsidy for fuel, ang kailangan daw po ay yung fare increase. Ano pong tugon nyo doon?
0: Opo, nakikita man natin ang punto nila, a fare increase is more permanent than the subsidies, no? It's just a question of timing. Kasi po eh, ang hirap naman na tinanggal natin yung wage increase sa ating mga mananakay, tapos tataasan pa natin yung gastusin po nila, no? Parang double whammy po ba? So, meron naman tayo mga other incentives na pwedeng ibigay, other assistance, na kahit paano, makakatulong po sa ating mga operators at drivers.
1: Pero para hindi na po siguro sila, ayoko namang sabihin na wag na masyado umasa, dahil sabi nyo naman po kasi may ongoing discussions pa, gaano pa po katagal yan bago talaga desisyonan at sintensyahan kung magkakaroon pa o hindi na? Because right now, the word used is suspended.
0: Opo, alam mo ko, sa akin ang kritikan, yung wage increase eh. Kasi nga, that has been one of the cornerstone arguments po namin, yung umakyat ng 85 pesos ang wage dito sa Metro Manila. So, to my mind, depende po ang laro dyan. No? So, kung ma-relief ang TRO, then it would again bring back our justifications, no? Na ibigay na kagad ng fare increase. Kasi pag nag-wage increase, automatic, lalaki rin yung cost of operations ng ating mga operators, so especially buses, yung nagbibigay ng fixed salaries. No? So, maapektuhan po lahat yan. So, kinakailangan talaga for more reason na itas na po ang pamasahe.
1: So, right now, there's no timeline kung kailan po yung decision. Wala po talaga?
0: Wala pa po.
1: Oo, sige po. So, yun.
2: So, yung mga... So, wala nang hearing-hearing po muna kasi yung hearing po ay nagbibigay ng sense of hope eh.
0: Kasi itong hinihiringan po natin ngayon, iba naman ang mga hinihingi ng petition, no? We are mandated to hear it kasi iba yung rates na gusto nila. So patuloy po yun kasi kung i-adjust pa namin yung March decision natin to factor in itong mga bagong petition nila, gagawin po namin yun.
2: Opo, sige. Ito po naman pong, itong hearing ka ninyo na binabanggit nyo, ito po yung 10 piso?
0: Opo, at tatlong petition po yan, iba-ibang grupo, isa 2 piso, isa 5 piso, isa po 10 piso.
2: Okay, so bahagi ng due process, you are obliged to hear these petitions, ganon.
0: Opo, and kung kinakailangan po, Manong Ted, then we will make a recommendation to adjust our March decision.
2: Opo. Pero talaga hong lumalabas ngayon, Chairman, na kayo sa fare increase, recommendatory lang po kayo. Ang final decision talaga galing sa Presidente.
0: Forward to namin yan sa DOTR, so we take the cue from the DOTR po.
2: Apo, okay. Kumbaga, oo nga, no? Kasi nga marami pa hong yung mga economic managers, etc., ang kinukonsulta po naman ng DOTR, Chairman.
0: Correct po.
2: Okay, sige. Dito yung mga motorcycle taxi, itong cap na binabanggit po ninyo, just educate us, ngayon po ba ilan na po ang meron talagang, ilan po ba ang operators nito? Gaano karami ho sila sa kabuuan na po?
0: There are 7, Manong Ted, no? 7 accredited. During the technical working group study, ito po ang na-accredit na motorcycle taxi platform providers.
2: Mm-hmm.
0: So until daw, hindi pa natin nabubuksan yan, 7 pa rin po ang platform providers.
2: Pero ilan po ang kabuuan na binigyan po ng pahintulot ang mamasada sa gamit ng motorsiklo?
0: Ang within the cap, kasi kung natatandaan yung Manong Ted, during the technical working group study, may allocation ng bawat MTPP, no? If you put that all together, that's roughly around 60,000 more or less.
2: Ito kay about
0: motorcycle taxi.
2: Only in Metro Manila?
0: Hindi po, kalat na po yan. Kasama okay. po ang Metro Cebu at Metro Cagayan de Oro.

0: Region 3 and 4.
1: Opo. Sa Metro Manila po, alam po ninyo ang figure?
0: I don't have the exact number, pero bulk ko niyan, siguro mga 80-90% Metro Manila po.
1: So, sir, ang inyo pong, ano ang wisdom para po sa cup na binabanggit po ninyo?
0: Ito po yung cup na binigay ng technical working group, no? Ito yung sinasabi namin, ito yung first wave na bibigyan natin ng mga authorities to operate.
1: Mm-hmm.
0: Pero pati yung sa labas ng cup, yung hindi ko nasama sa cup, nakita natin na mayroong mga motorcycle taxis na onboard ng mga platform providers na excess of the cap, pati naman ho yun, bibigyan ho natin ng authority to operate. It's just that hindi namin masama sabay-sabay dahil mabibilang ka naman po sa processing ng ating ahensya. So ito po muna ang first wave, yung within the cap, and then maybe a few days after, we will start the yung in excess of the cap.
1: Oh, pero masakit man pong sabihin, ano, para sa ilan po na umaasa sa trabahong ito, pero hindi ba ho obligasyon ng gobyerno, una, na magkaroon ng malalimang pag-aaral dito sa actual lamang na pangangailangan sa motorcycle taxi? Otherwise, sila-sila mismo maglalabo-labo at sila mismo mawawalan ng kita sa tindi ng kompetensya.
0: You're correct, Manong Ted, no? At end of the day, dito alokasyon na mangyayari kahit ang dati.
1: Mm-hmm.
0: We really have to come up, kailangan namin magkaroon ng in-depth model, demand model, supply
1: mm-hmm.
0: model.
1: Mm-hmm.
0: Meron na to ay yung binubuo niyan together with the UP and CTS
1: mm-hmm.
0: ng paano natin i-determine ilan ang motorcycle taxi na kinakailangan sa isang lugar. Talagang kailangan doon yan. I agree with you, Manong Ted. No? We cannot just keep granting authorities left and right, no? Kasi baka naman sila-sila, magkikakainin na nila yung kanilang pasero. Magkakaroon ng over-competition naman po, no? Tama po kayo. What we are just doing, Manong Ted, is we are merely formalizing yung naandyan na, yung tumatakbo na.
1: Mm-hmm.
0: Ang utos ho sa amin, wala hong mawawalan ng trabaho. So lahat na ng onboarded na mga motorcycle taxi platforms as of May or June, no, of this year, lahat po yan i-authorize muna kasi nandiyan na po yan eh.
1: Okay.
0: Pero after that, tama po kayo, Manong Ted, we will now start a more in-depth study on the demand supply requirements for motorcycle taxi.
1: Kailan po kaya ang ano nito, finalization?
0: Yung ating demand supply model.
1: Mm.
0: Well, kabimit lang ho namin last week ng UP and CTS. They're now, meron na silang software model na ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: So we should be able to finalize that by next week po. And then we will brief our regional offices on this supply demand model so we can test run the system.
1: Mm-hmm.
0: So by the time we formalize the authorities to operate, the mga onboarded already, handa na kami. So that should be sometime end of August.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na kami ipakita yung entire demand supply model, no?
1: Mm-hmm.
0: And conduct hearings on a locality base. In order, parang magbubukas na po kami ng prangkisa, no, sa mga areas na kinakailangan ng motorcycle taxi service.
1: Okay, sige po. So kami po ay laging tatawag sa inyo, sir, ha, para po sa ganito pong uri po ng pagpapalitan po ng informasyon na sa ganon, makatulong po tayo sa ating mga kababayan sa tamang informasyon. Salamat po, Chairman.
0: Opo, thank you, Manong Ted, no? Kasi maraming fake news na umiikot na gusto daw namin tanggalan ng trabaho itong mga motorcycle taxi. Hindi po, that is farthest from the truth po. Ang utos sa amin, walang mawawalan ng trabaho.
2: Yes, sir. Malinaw.
1: Opo. Thank you, Chairman. Salamat po na marami.
0: Thank you, Manong Ted. Dili Chacha. Thank you,
2: Attorney.
0: Po.
1: Thank you. Attorney Vigor Mendoza. Kamag-anak kaya siya ni Al Mendoza. At ng aking mga apo. Joke lang. Mga kapatid, ganap na pong alas 8:51 ang ating tamang oras ngayon sa mga naghahanap pa rin po, ha, ng paaralan na maari pong pasukan ng kanilang pinagpapaguran ng mga anak para makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Eto po, mga kapatid, tandaan, ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado po na merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STM, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po, again, ay napapanahon. Very practical and of course, no? Oo, kahanga-hanga dahil ito po ay tulong ng STI from enrollment to employment. It's called E2E, hatid ng STI. Mga kapatid! Sandali lang ngayong ating pong mga naku, mga farmers in Benguet, partner.
2: Naku po, partner. May balita nga daw.
1: Na alin?
2: Matuma lang bentahan ng gulay at wala daw umaakyat doon.
1: Eh kasi nga po, yung pong, yung panahon, ano ho, masama. Yung pong biyahe, may mga istorbo. Pero ang tanong din po natin dito, yung pong produksyon nila. Yan din po yan eh. Matumal ngayon, pero pag gumanda na ho ang panahon, na may babiyahe na po doon, eh sandali lang. Kumusta po ang supply? May mga naapektuhan ba na mga magsasaka dyan po sa upland, dyan sa Benguet?
3: FM. Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsto na.
4: Abangan sa Presinto 5. Babae.
5: B1079.
6: Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
12: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
11: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
13: Watch Filipina tennis sensation Alex Ayala take on the region's best at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch every match from September 10 to October 4, only on Signal.

0: Balanoy, ang ating pong kaibigan dyan po sa La Trinidad. Ito ho yung samahan ng mga cooperatives dyan, mga farmers cooperatives. Good morning, Agot.
1: Good morning po, sir. Good morning po sa inyong lahat dyan.
0: Okay, siya, go.
2: Good morning po, ma'am. Kumusta po muna ang panahon dyan ngayon sa inyo pong lugar sa Benguet?
1: Maulan pa rin po, ma'am. At least hindi na rin naman po masyadong malakas, pero hindi pa rin po tumitigil yung pag-ulan.
2: Ang sinasabi nyo nga po, malamang because of the weather din to, bumababa daw po yung presyo ng ilang gulay dyan sa La Trinidad Trading Post at kakaunti daw po umaakyat. Gano'n po ito katotoo?
1: Ngayong araw po na ito, ma'am, medyo nag-improve po ng konti. Pero the other day and yesterday po, talagang kukonti po yung mga buyers na umakyat dala nung ito nga po yung bagyo. And at the same time, may baha din po yata on some parts of Manila. Kaya ang problema po kasi namin, pag nabaha po ang Manila, affected po talaga yung demand. Kasi ang dahilan ng mga buyer, di raw makalabas mga tao dyan. Kaya hindi sila magbo-volume ng purchase or babawasan nila yung purchase nila. Kaya po, the past 2 days, medyo mababa po. Ang pinakamataas lang po kahapon sa repolyo, 15 lang, 13. Pati sa Wombok, 8 to 13 lang. So parang mababa po talaga. Pero ngayong umaga po, medyo makyat po siya ng konti. Both sa dalawang gulay po na yan ay pinakamababa na yung 10, pinakamataas na po yung 20 at saka yung 23. So parang nag-improve po ngayon dahil hindi naman na masyadong malakas yung ulan. Kaya may mga buyers na po na medyo dumami yung buyers po natin ngayon.
0: Okay. Ma'am Agot, meron bang effect ngayon itong panahon na ito sa produce ng inyong mga miyembro? Meaning yung mga nakatanim ngayon na aanihin na ay apektado ba?
1: Yes po sir, pag ganito pong diretso po yung ulan, nabubugbog po yung mga dahon ng mga cabbage at mga wombok po natin. Kaya pati po yung mga patatas. So, syempre, sa mga dahon po, yung crossifers na tinatawag natin, hindi na po masyadong kagandahan yung mga dahon po nila. And mas mabilis po malusaw mga gulay natin ngayong tag-ulan. Sa mga patatas din po, lalo na po yung mga bagong tanim, medyo nag-stunted na rin po yung pagtubo. At tapos yung dahon ng mga medyo adult na napatatas, pag nabugbog po yun ng pag nasira po ng ulan, hindi na siya masyadong makakapagpudos ng pagkain ng root crops. So affected din po yung health ng root crops po natin.
0: Oo. Halimbawa itong patatas, ano ba ang cycle nito? Sa pag-ani mo, ilang buwan maghihintay bago umani ulit?
1: Depende po sa area, pero pumapatak po ng 3 months po yan to 4 months.
0: Okay, sige. So definitely po, yung next harvest natin, maapektuhan na.
1: Yes po, sir. Kasi ito nga yung mga bagong pananim or yung mga medyo nag-mature ng konti. Wala na. Pag nasira yung dahon, nalulusaw po kasi yung iba eh.
0: Yung carrots natin dyan, magkano po dyan sa trading post ngayon, today, ang presyo?
1: Ngayon lang po tumaas ng at least may mga ilan po na nakalusot ng 38 to 40. Pero ang matakbo po talagang presyo ay 20 to 35.
0: Okay, dito po sa amin sa palengke dito, no, kahapon ang pinakamahal na presyo 150 pa rin. Habang ang prevailing is 100 piso, no? Ganun pa rin nga kamahal kasi nga siguro din doon na naman po sa biyahay. O sige, kumusta po yung strawberry fields?
1: Yung strawberry farm po talaga, flooded po talaga siya. So, 2 days before naramdaman na ng mga farmer na alanganin, marami po yung nag-harvest sa kanila ng green eyes, mga romaine kasi ngayon po wala pong masyadong bungang strawberry ngayon, kaya marami po yung mga nag-crop rotation ng green eyes tsaka romaine. So nakita po natin sila na before na umapaw talaga yung iba, they tried to salvage yung mga ibang mga pananim nila. Actually, hindi pa masyadong mature, pero sabi ng mga farmer, i-harvest na namin para maging pera kahit papaano.
0: Yan bang taniman ng strawberry? Diyan ba ang taniman ng lettuce?
1: Yes po, pag ano, kasi hindi po whole year round ang strawberry. Except yung mga nasa naka greenhouse na, tapos yung mga elevated. Yun lang po yung medyo nakaka whole year round. Pero the rest po na open field talaga, pinapalitan po ng ano, kinakrop rotation ng romaine or green eyes.
0: Opo, ito pong lettuce no, na romaine tsaka green eyes, magkano dyan sa presyuhan po? Matanong ko lang kayo, Ma'am Agot, dyan sa Trading Post. Would you know?
1: Sa ngayon po, hindi rin po masyadong maganda yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, sandali lang po.
0: Kasi ako,
1: kasi sa ngayon po, mga hindi po masyadong maganda yung dahon-dahon po.
0: Sa ulan.
1: Nasa 30 to 50 pa rin po yung presyo nila, sir.
0: Aray ko, ang mura naman kumpara dito. Ako huwi nakonsumo nito at lingguhan nga kung bumili. Ngayon, ang pinakamahal dito sa amin, 300 eh. 320 ang per kilo. Sobrang mahal. Ito ho yung ano, ang pinag-usapan natin, itong, sa green eyes na klase, 250. Meron 250 rin po sa romaine, no? Ang pinakamahal yung iceberg. Meron ba kayong iceberg dyan?
1: Yes po sir, meron pa rin pong iceberg dito. Kasi dito naman actually majority yung production. Yun po yung mga nasa open field. Pag nasa greenhouse po, medyo mas mahal po ng konti. May mga 80 pesos naman po per kilo, 100 ganun. Sa greenhouse po.
0: Opo. O sige, so Ma'am Agot, salamat sa inyo pong impormasyon at kami nakikiramay sa inyong namang hanay dyan sa epekto po ng bagyo at ng habagat. Salamat Ma'am Agot.
1: Yes po sir. Thank you din po sir.
0: Opo, salamat po ng marami. Yan. Si Ma'am Agot Balanoy po ang Pangulo ng La Trinidad Farmers Farmers
2: Marking Cooperatives.
0: Yan. Dyan po sa Benguet. Alam mo, itong lettuce na ito, ako'y nabili nito kasi nga bagamat mahal ito, pero yun ang payo ng doktor eh.
2: Oo, kailangan yan.
0: Bawas-bawas naman yung kanin mo.
2: Oo, mahal nga yan. Buti sa amin, may kapitbahay ako nagtatanim yan. So, mas murang benta dun sa lugar namin. Dun, katabi lang. Kapitbahay ko nagtatanim yan.
0: Ng lettuce?
2: Oo.
0: Aba, ay,
2: pasabay.
0: Grabe naman ang asyenda mo sa Tagaytay?
2: Hindi. Oo, meron dun sa amin. Ganyan siya. Yun ang kanilang senior.
0: Ano ba si director? Matanong lang natin ito. Ano bang pangitain natin so far, ha? Increase, rollback, o aumento? Sige, si Director Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Mapingaga, sir.
3: Good morning! Magandang umaga, Sir Ted at Ma'am Chacha at sa ating mga kababayan po.
0: Ano ang forecast ng DOE so far para sa Tuesday na presyuhan ng diesel, particular at saka gasolina?
3: Relatively no, compared to previous week, recent week ng mga may rollback, I think big time tong masasabi, Sir Ted, no, na
0: wow.
3: Na mangyayari next week.
0: So, hintayin ko
3: relatively ha, sa recent week na meron tayong, hindi naman gano'ng kalakihan ng mga nangyaring nakaraang increases, pero medyo malaki ito kung rollback ang pag-usapan.
0: Okay, sige. So, pwede ba ako mag-estimate? Mga 5 piso kaya?
3: Again, may announcement tayong gagawin sa Monday sa PressCon, pero yung mga estimate na yan around that range, no? Pero ang final announcement will Monday. Be made by our secretary
0: on Monday. Sige, kasi PressCon. Ang kagandahan kasi nga dito, yung may mga karga pa ngayon, maghihintay na ako. Ako mismo, titipirin ko na para by Tuesday ako magpapakarga kasi kung medyo ganyang kalalaki nga ang magiging rollback dito. Yun pong aming purpose nga para sa mga motorista, Director.
3: Opo, at may katamtaka ang maayos nga lang na balita pa, pang magandang balita, ay yung recent decision ng Executive Office of the Executive Secretary na nag-decide niya ang parang mini cabinet decision na rin yun na itataas ang ang discount itong subsidy from 10 peso to 12 peso per liter with a weekly availment of unique plate number na vehicle or from 1,500 to 1,800 per week. Okay. So, ito'y kasama na rin, magandang balita kung matutuloy at mataas naman ang chance na matuloy itong rollback plus yung increase pa doon from 10 peso to 12 peso na ang ating makukuhang subsidy, discount for UV Express and jeepney drivers.
0: Okay, so antabayan na natin itong formal na announcement nga ng kagawaran. Damo nga salamat, Director, nga maupay nga aga.
3: Maupay nga aga, aton tanan, Sir Ted.
0: Thank you. Yan po ang isang Bisaya. Isa pong taga-later rin na si Director Rino Abad. Isa pong abogado at CPA. Para siyang si Roderick Wamil. Lawyer CPA.
2: Naku, grabe yun. Grabe yung credentials
4: na
2: yun.
4: Ayos na ang buto-buto.
2: Sipin mo, lawyer ka na, CPA ka pa.
0: Yes. Oh. Oh. Pero dapat na nag-iikot ka.
2: Oo. Nag-iikot?
0: Oo.
2: Saan?
0: Sa bakuran mo.
2: Ayun lang. Mahirap dun.
0: Okay. Tanong. Apollo Carrion Kibuloy. Aliases, the appointed son of God. Sir, Pastor, ACQ. Tanong. Pwede ba agad-agad itong ipadala sa Amerika? Habang siya ay may pending pang case dito? Ang kaso nito dito, di ba, human trafficking? Yes, kaya siya walang piyansa. At ano ho ba itong extradition treaty na ito? Ano ba ang panuntunan na dapat sundin ng gobyerno? Pwede bang ito'y mala tatay digong, baby girl?
2: Naipadala agad.
0: Dalhin ka agad sa Villamor at ilipad via private jet?
2: Oo, ganun ang nangyari kay Tatay Diggs eh. So ito ba, yung sa kaso ba ni Kibuloy, pwede rin yun? Kaya lang may mga nagsasabi, partner, na may mga kaso pa siya dito.
0: Okay.
2: So kailangan daw tapusin. So ano ba? Pero may mga nagsasabi rin na pwede na daw idiretso.
0: So magkakaalaman tayo. Okay. Ha? Extradite now na o wait pa muna? Abangan. True
5: FM. Lindo, listop. Listop.
6: Fuji Denso believes that a plan
7: para sa akin ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important ay walang hinangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
8: Stay updated with the latest news, developments, and stories from the road to the 20th Asian Games. This is the Asian Games Bulletin. The Philippine Olympic Committee has announced a 400...

0: bus alone?
1: Sa Cebuana?
2: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
4: Yeah! Hey! 9-11 on the clock, mga kapatid! Nakikita ko ang magandang balita dito sa rollback ng presyo ng krudo sa susunod na linggo. E sana tumama po ang ating mga sapantaha dito na aabot nga po ng 5 piso, no? Yung magiging rollback po sa presyo ng diesel. Ba't ka naman nagpakarga kahapon, Chacha? Natakot kasi ako. Akala ko may increase. Sayang naman talaga. Ang tinataya po na magiging presyohan daw, no? O ang pagbaba ng presyo for diesel, mga around 4 pesos. Sa gasolina daw po, 4.70, and then sa kerosene, 4.80. Pero magkakaalaman sa totoong rollback na price sa Monday po. Tignan natin ang announcement ni DOE Secretary Sharon Garin. Pero bago ang lahat ang oras muna, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website at Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Araw-araw may live selling din po ng arahas sa Mayet de la Rosa. Para makita nyo po ang mga nagagandahang gold diamonds ng Mayet de la Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. Hindi nila mapigilang mag-comment dun sa wow, yung naging panayam kay NBI Director Melvin Matibag.
5: Sa anong aspeto?
4: Ang sabi nila, nakakalungkot daw. Gusto rin nilang mapag-usapang muli yung flood control issue kasi daw lalo ngayon na nagbababaha. Yun ang sabi nila.
5: Nasa ating pong linya ngayon si Attorney Eve Carr Cruz Ferrer, isa po sa ating ginagalang na international law expert. Mga kapatid, ano ho, dati na natin siya nakapanayam at hindi maitatanggi ang kanya pong kaalaman tungkol po sa bagay na ito. Attorney, muli po, magandang umaga sa inyo.
6: Magandang umaga, Ted and DJ Chacha.
5: Opo, salamat sa panahon. Ma'am, extradition treaty, yun ang ating munang pag-usapan. Ano ho ba yun? Pag ho sinasabing ang isang bansa ay merong extradition treaty sa isa pang bansa.
6: Okay, siguro ang una natin kailangang unawain, ano ba ang extradition, diba? Para maunawaan ng mga kababayan natin, ang extradition ay paglalagay ng kustodiya ng isang Pilipino sa kustodiya ng isa pang bansa. Okay? Sa ibang bansa. Bibigay yung kustodiya ng isang Pilipino sa ibang bansa para harapin niya yung kaso na ihain laban sa kanya o mag-serve ng penalty sa isang kaso na dininig doon sa bansang yon. Yun ang extradition. So ngayon, ano naman ang extradition treaty? Ang extradition kasi maaari lang gawin kung merong kasunduan between the Philippines at ang isa pang bansa for extradition. Yan ang tinatawag nating extradition treaty. Hindi mo kasi pwedeng ibigay ang kustodiya ng isang Pilipino sa isa pang bansa kung walang ganong kasunduan.
5: Ang sinasabi ho bang tratado o kasunduan na iyan between the US and the states, ano, in this case, yan ho ba ay purely executive decision o kinakailangan aprubahan ng Senado?
6: Ito ay isang executive na decision. So, noong 1994, may nilagdaan na kasunduan between the Philippine government at ang Estados Unidos or Amerika.
5: So, ibig sabihin po, ito po ay isa sa mga hindi po kinakailangan dumaan sa approval ng Philippine Senate?
6: Hindi po.
5: All right. At mamaya ko na, ito ho agad ang reaction dito, yung kay Tatay Digong na. Ano, ibang usapin yun ha, ihiwalay po natin yan dito. Ngayon, ito po, ma'am, as you know, ano po, meron na, inamin na po ng DFA na sila po'y nakatanggap daw ng request, no? Para itong si Apollo Carrion Quiboloy ay i-extradite sa Estados Unidos dahil po sa kanyang kaso ng sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, sex trafficking, ang dami ho nitong kaso, bulk cash smuggling, etc. Kapag po ganyan, ano ho ang dapat na maging galaw ng gobyerno para maging legal ang lahat?
6: Okay. Kailangan natin unawain kung anong nakasaad ba sa batas natin, yung tinatawag na extradition law, yung PD 1069, Presidential Decree 1069, at ano ba yung nakasaad sa kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at ng Amerika tungkol sa extradition. So ayon doon, pwede mo lang i-extradite ang isang Pilipino sa Amerika kung una, yung kaso na hiharapin niya sa Amerika ay meron din kahaling tulad na batas na nagbabawal nung paglabag na yon sa Pilipinas. So ulitin ko ha, dapat merong batas sa Amerika at sa Pilipinas na parehong nagbabawal nung kaso na haharapin nung tao na nire-request na ma-extradite. Yun ang pinakamahalagang dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, yung kaso na inahain kay Pastor Kibuloy ay punishable din. May batas din sa Pilipinas hinggil sa trafficking. So, yung sex trafficking. In fact, yung hinaharap na kaso ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas ay kahalintulad nung kaso na haharapin din niya sa Amerika.
5: O, ibig sabihin po, walang question kasi nga yung kinakaharap na kaso ni Pastor sa Amerika, meron din ditong kaso nga ganon na pinagbabawal din sa atin. Pero ngayon, meron din siyang kaparehong kaso na hinaharap dito po sa Pasig RTC. Ano ho ang komplikasyon kung meron man?
6: Okay. Unahin ko ha. Yung pangalawa kasing, dalawa kasi yung elemento na dapat tingnan para mag-grant yung extradition. Una, yung una kong sinabi na dapat may kahalintulad na batas sa Pilipinas na nagbabawal krimen na allegedly ginawa niya sa Estados Unidos. Pangalawa, dapat itong kasong to ay merong parusa na lalampas ng isang taon ayon ito sa kasunduan ng Pilipinas at ng Amerika. At sa pagkakataong ito, yung kaso na hinaharap ni Pastor Kibuloy dito at doon sa Amerika ay lampas, may parusang lampas ng isang taon na pagkakakulong. So kaya papasok siya within the extradition agreement ng Pilipinas at ng Estados Unidos. So pupunta ako doon sa pangalawang mong tanong. Ano ang komplikasyon nung
5: pending
6: the
5: case.
6: Fact na merong,
5: pending case, may pending case.
6: Oo, may pending case. May pending case ngayon si Pastor Kibuloy sa Pasig RTC. So ngayon, ayon sa kasunduan, sa Article 11 ng kasunduan between the Philippines at ng Amerika, dalawang bagay ang pwedeng mangyari dito sa sitwasyon na to. Ang una, temporary surrender, meaning pwedeng gawin option ng Pilipinas na temporarily isosurrender mo si Kibuloy, Pastor Kibuloy sa Amerika at harapin niya yung kaso doon. Pangalawa, pwede namang i-postpone ng Pilipinas ang pag-implement ng extradition request dahil ang gusto mo nang mangyari ay harapin ni Pastor Kibuloy yung mga kaso dito sa Pilipinas. At pag natapos na ito at na-serve na niya, maaari na siyang i-extradite sa ibang bansa.
5: Kasi po yung claim ng abogado ni Kibuloy, hindi pa pwede yan kasi nga may pending case pa at dapat munang matapos yung pending case na iyan sa RTC. Ang komplikasyon ma'am nito no, sa amin is that yung lagi sinasabi na kapag nag-RTC yan, appealable pa yan. Court of Appeals, di ba? Kung convicted siya, no? Hanggang all the way to the Supreme Court. Ano ho ba yan, ma'am? Yung binabanggit yung isang kaparaanan, maaari mo nang ihinto ang pagdinig sa Pilipinas? Ano ho ang magiging petition doon ng state sa court? Anong tawag doon para ihinto muna yung paglilitis at ipadala siya sa Amerika?
6: Pareho pa rin, extradition request. So yung sinasabi ng abogado ni Pastor Kibuloy, hindi siya accurate in the sense na malinaw sa kasunduan at sa batas natin na may dalawang option dito. So pwedeng temporarily surrender or dinggin muna yung kaso dito sa Pilipinas. So kung ano man ang maging desisyon hinggil dito, posible rin talaga na i-postpone muna yun nandito sa Pilipinas at i-temporarily surrender siya sa Amerika.
5: Posible yun. I-temporary i-surrender siya doon. Theoretically, ma'am, kapag doon nagkaso na siya at masintensyahan siya doon, dahil po sa mga kasong itong kanya kinakaharap. Pwede hong pumayag ang Pilipinas na, o sige, diyan ka nalang ikulong, yung kaso mo dito pending pa. O, hindi, balik niyo muna sa amin yan at magkakaso kami ulit sa kanya. Paano kaya?
6: Depende po talaga sa magiging desisyon. Hindi po natin pwedeng pangunahan yung courts at yung pamahalaan. So, kung ano ang magiging final na desisyon. Kasi nga, dalawang option po ang naibibigay sa ating dalawang option ng ino-offer ng proseso kung ano ang pwedeng gawin para kay Pastor Kibuloy.
5: Okay. Pero ma'am, kung sakasakali po, ano, sino po sa estado ang merong personality to approach the court and to request for to extradite the ito pong akusado na si Kibuloy, sino po? DFA? Sino po?
6: Ipaliwanag ko yung proseso, Manong Ted. Una pong gagawin ng Amerika at ginawa na nila sa pagkakataong ito ay mag-submit ng request for extradition. Ito po ay dadaan sa DFA or yung tawag nating Department of Foreign Affairs. So ngayon, pagkatapos na makita ng DFA kung ito ay ayon sa mga na satisfy niya yung mga requirements para sa request for extradition, ito ay ipapadala niya sa Department of Justice. Kasi ang Department of Justice ang tatayo bilang yung magre-request on behalf doon sa Amerika para dito sa extradition request.
5: At yan po ay idadaan pa rin ng judge sa proper hearing?
6: Opo. Dadaan po ito. Para po maunawaan natin ng mas mabuti, nung nakaraang taon, 2025, naglabas po ang Korte Suprema ng tinatawag na rules on extradition proceedings para po mas maging maayos ang mga request for extradition. So ayon po dyan sa nilabas na rules ng Korte Suprema, kailangan sundan na ito yung mga requirements, ito yung mga kailangan attachment, ito yung mga dapat nakasaad sa extradition proceedings, nakasaad din dito sa mga rules na to, pwede ba ang bail, pwede ba ang appeal, nakasaad po dito lahat yung proseso.
5: Okay, so meron po doong requirements ano ho, at kung ano po yung step by step na dapat gawin ng estado, no? In this case nga po, kung gustuhin po ng estado, ng Philippine government, through DOJ na, from DFA. At yun nga, ang kinakailangan munang hong magpatawag ng hearing dito, yung judge para bigyan ng pagkakataon yung kampo ni Kibuloy to respond.
6: Opo. Bibigyan po sila ng pagkakataong sumagot at maghain ng kanilang posisyon.
5: Okay.
6: At didesisyonan ng Korte Suprema yung, ng court.
5: Ng Pasig rather, RTC in this case. Opo. Kapag ho ganyan, ma'am, na susunod ang, ito ho lamang ano po, academic discussion, kung susunod po ang DOJ sa lahat ng panuntunan and then mag-oppose po itong kampo ni Kibuloy at pagkatapos po mag-desisyon pabor sa estado yung judge, papalik na naman to ng Supreme Court. Pwede hong gawin na naman po yun o dapat hindi na?
6: Okay. Ayon doon sa tinatawag na rules on extradition proceedings. Pagka nagkaroon na ng judgment or ng desisyon yung RTC, ang mangyayari po, may pagkakataong mag-appeal po yung kampo ni Pastor Kibuloy sa Court of Appeals. So, pero nakasaad din po na within 90 days po, kailangan desisyon na ng Court of Appeals yung apela ng partido ni Pastor Kibuloy po.
5: Maximum of 90 days, no? Of 90 days. Ngayon, kapag po hindi pabor na naman kay Kibuloy yung desisyon ng CA, ano ho ang sabi ng Supreme Court guidelines dito? Wala na ho, yun ang hangganan o hanggang sa kanila?
6: Ayon sa rules, doon ang hangganan. Ngunit, hindi po natin alam, depende sa strategiya ng abogado ni Pastor Kibuloy kung meron silang mailalabas or magiging basihan para iakyat pa to sa Korte Suprema.
5: Okay. Kung kukuha ng abogado si Kibuloy sa Amerika at doon questionin po ito, maari pang ipatigil ito ng kampo ni Kibuloy doon sa States o ito ho ngayong sinasabi po na gusto mangyari po ng FBI ano po at ng kanila pong DOJ doon Oo, ay final na.
6: Ang pagre-request ng extradition ay i-desisyon na ginagawa ng gobyerno ng isang bansa.
5: Mm-mm.
6: So kung sila ay nagdesisyon na gusto nilang i-request yung presensya or kustodiya ng isang taong lumabag sa kanilang batas,
5: mm-hmm.
6: ito ay prerogative or pinipili ng isang gobyerno na gawin.
5: Opo.
6: Hindi po ayon sa gusto lang ng isang tao or abogado.
5: Uh-huh. Okay, yun ho bang kaso ni former Congressman Mark Jimenez ay umabot na Supreme Court at meron na po dito ang jurisprudence, if you recall?
6: Okay. Meron pong kaso na umakyat sa Korte Suprema tungkol sa kaso ni Mark Jimenez. Ngunit ibang issue ang dininig doon. It's about yung ability, yung kung pwede ba siya mag-post ng bail na hindi mag-a-apply dito sa sitwasyon ni Pastor Kibuloy kasi nakakulong po ngayon si Pastor Kibuloy. Ngunit sa sa sitwasyon ni Mark Jimenez, siya ay nag-voluntarily surrender.
5: Sa Amerika?
6: Oo. So sinabi niya, willing ako, mag-voluntarily surrender ako, pupunta ako para harapin yung kaso na inihain sa akin sa Amerika.
5: Oh.
6: At siya ay nasintensyahan at siya ay nag-serve ng prison time. Nakulong siya sa Amerika.
5: Oo, ito ho yung kanya. Ito ho yung kanya sinasabing illegal contribution, no, sa campaign ni Bill Clinton. Naalala po natin
6: opo.
5: Yan. Yes, opo. At si Jose Crespo, AKA Mark Jimenez, ito po yung kasong ito na ating pinag-uusapan, just to refresh us, na ito ho naman ay doon pala sa kagustuhan na makapagpiyansa si Mark Jimenez habang nasa Pilipinas.
6: Opo.
5: Okay, sige. So, ma'am, sa ngayon po, meron ho bang timetable ito dapat? Sa pagtanggap po ng request ng US government, meron bang kaukulang pong panahon dapat umaksyon ang Philippine government?
6: Doon sa rules, wala namang sinasabing specific na panahon na kailan maiahain ng Department of Justice sa court yung request. So, ang magbibilang tayo, pagka naihain na ng Department of Justice sa korte yung request for extradition.
5: Okay, so it's now the decision of the executive. Tama, ano po, ma'am, attorney?
6: Opo.
5: Alright, sige. Pero sa ngayon po, ma'am, yung pong mga pangangatwiran ng mga MAO ospital, si Kibuloy, yung mga medical reasons, mga ganyan pong mga klase po ng kadahilanan, kung yan po ay magiging balakid o gagawin pong balakid nito pong kampo ni Kibuloy, paano po kaya yon? Meron ho bang pakakataon ng Estado na kontrahin yon o magkaroon po ng anumang pong kaparaanan para ho mapabulaanan 'yon at matuloy ang kanyang pagpapadala sa Amerika.
6: Okay. Ang tingin ko naman talaga, i-assess ng gobyerno kung meron basihan ba talaga yung claim nila na may medical condition si Pastor Kibuloy. So naalala ko bago siya nakulong, nung una dinala muna siya sa ospital, 'di ba? Ang claim nila ay hindi maayos ang kanyang pakiramdam at ang pangangatawan. Ngunit kinalaunan, ang desisyon ng gobyerno ay dalhin na siya sa city jail, sa Pasig City Jail dahil maayos naman ang kanyang kondisyon.
5: Oo. Okay. Ano hong kaibahan nito sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ngayon ang gigigil to nanonood sa amin at nagre-react nga na bakit po si Ginoong Duterte isinakay na lang ng jet, inilipad doon sa The Hague na hindi po dumadaan sa hukuman?
6: Okay, magandang tanong yan. So, magkaiba kasi ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi po, paliwanag natin na yung sa sitwasyon po ni dating Pangulo, meron po tayong batas, yung Republic Act 9851. So nakasaad po kasi doon na kung ang isang Pilipino ay nahaharap sa mga cases pag meron ng hukuman or international tribunal na dumidinig nung kaso na kapareho nung nasasaad sa 9851, sa pagkakataon pong ito sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte ay yung crimes against humanity. So may dalawang opsyon na binigay para sa Pilipinas. Ang una ay pwede na siyang isurrender. Okay?
5: Mm-hmm.
6: Isurrender doon sa korte na yon. Pangalawang option doon, nakalagay din ng extradition. Ngunit kaya hindi nag-apply yung extradition sa pagkakataon or sa sitwasyon ni dating Pangulo ay dahil ang nag-request ng arrest ni dating Pangulo ay isang korte. Isang korte, which is the ICC. Ang extradition po ay pwede lang hingin ng isang bansa. Dapat may kasunduan yung bansa na humihingi ng kustodiya at ang Pilipinas. Opo. Sa pagkakataon ni sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte, hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil isang korte po ang humiling ng custody or pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At yun yung International Criminal Court.
5: At yung nga pong korting yun ay kinikilala ng batas sa Pilipinas.
6: Opo.
5: Opo.
6: Dahil dati po tayong bahagi ng ICC. Kumalas lang po tayo nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte.
5: Opo. At nung ating pagkalas na iyon, yan din po ang claim nung pong kampo ng mga Duterte na sa pagkalas na iyon, dapat automatic din, hindi na sila maaaring makialam sa atin. Ano po ang inyong, ano po ang legal na sagot doon?
6: Okay. So, madalas na nasasabi ang argument na yan. Ngunit, malinaw po kasi doon sa kasunduan, nung bahagi pa tayo ng ICC or International Criminal Court, na may jurisdiction or jurisdiction ang ICC sa mga pangyayari or mga paglabag doon na nangyari sa panahon na bahagi pa tayo ng kasunduan. So, yung mga hinaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte ay nangyari nung tayo ay bahagi pa ng ICC. At ang Korte Suprema ay naglabas din ng desisyon na nag-acknowledge or nag-affirm na tama yung nakasaad doon sa kasunduan na may karapatan ang ICC tingnan yung mga paglabag na nangyari nung ang Pilipinas ay bahagi pa ng kasunduan.
5: Ay miyembro pa ng ICC. Alam niyo ho, Professor Attorney, kami po'y lubos na natuto po sa ating pag-uusap na ito kasi nga sa wikang Filipino, inyo pong naipapaliwanag ng napaka-inam at klaro ang napaka-komplikadong isyong ito. Attorney, muli po, mula po sa amin dito ang aming lubos na pasalamat po sa inyong panahon at pagpapaliwanag.
6: Maraming salamat. Ako ay ready at sabi nga natin, kaya natin ginagawa itong pagpapaliwanag para maunawaan ang ating mga kababayan ng mas mabuti kung ano ba yung mga issues para tayo ay mas magkaroon ng maayos na diskusyon or diskurso tungkol sa mga issue na hinaharap ng ating bansa.
5: Lalo na sa panahong ito na nagkalat po ang maling impormasyon.
6: Tama po kayo.
5: Attorney, muli po, mabuhay at sa uulitin po, ma'am. Thank you, ma'am.
6: Okay, walang anuman. Maraming salamat din.
5: Thank you. O diba, girl? Linaw, klaro.
4: Klaro.
5: Sa wikang Filipino. At siya po, isa sa ating nga pong kinikilala ng mga bihasa sa international law. So kung ikaw si Pangulong Marcos, kasi ito ay hindi may tatanggi, girl, executive decision din, ha? Kung ikaw si Pangulong Marcos, o ikaw na lang si First Lady.
4: Ulit ako. Sa bagay, hindi naman may iwasan. Mapag-uusapan talaga yan ng mag-asawa. And naniniwala ako na
5: ano
4: makikinig.
5: Ano man tawagan nila? Honey?
4: Honey.
5: Honey ba?
4: Hindi ko sure. Inimbento ko lang.
5: Tanungin mo nga si Attorney Claire.
4: At Auntie Claire, ano ba ang tawagan ni PBBM honey. At ni First Lady?
5: Honey, ano ba sa, as a lawyer, honey, palagay mo? Ano?
4: Lawyer ba ako, honey?
5: Lawyer si lawyer Lisa.
4: Ako. Para lang malinaw,
5: the
4: honey.
5: First Lady.
4: Oo.
5: Ano ba tingin mo, honey?
4: Well, you know, hon, ako kasi ang tingin ko dito, bawal marinig ng iba yung pag-uusapan natin. So, bulong ko sa'yo later. Kasi may mga tao pa dito. It's not right na pag-usapan natin yan dito.
5: Oh, inom ka muna ng wine. Inom ka muna ng wine.
4: Pero, hon, if I were you, well, oh,
5: tanongin mo muna ako.
4: You do the right thing.
5: Magkano ba yung wine?
4: Hoy! Ibang-ibang honey yun, yung pinag-uusapan natin.
5: Honey but, trap?
4: Oo. You know, honey, ako ang advice ko sa just do the right thing.
5: Binasa mo din sa akin. Ha?
4: Kung anong nasa puso mo, sundin mo. Sabi ng sex bomb girls. Oo. Huwag kang gagawahani ng desisyon na iyong pagsisisihan sa dulo.
5: Eh, paano kung
4: kaya pag-isipan, maigi.
5: Paano kung maletahan eh?
4: Ha?
5: Ang pag-uusapan.
4: Alin?
5: Kung mali-maleta.
4: Wala tayo niyan, honey. Hindi natin kailangan yan. Kasi hindi naman tayo pupuntang Hong Kong, papuntang France. May biyahe pa tayo? Pag may biyahe tayo, need natin
5: yan. Anyway, ito ho ay executive decision and a also political decision actually. Kung ako lang ha, sino ba naman tayo, girl, no? Para pakinggan itong mga makapangyarihang mga nilalang na ito sa mundo at mga nilalang na... alam mo, girl, mas mainam sa ngayon lalo na napagbigyan ito, na ilipad na ito sa Amerika at paharapin muna sa kanyang kasong kinakaharap doon sa Estados Unidos. Bakit? Minus one ito kasi may mga followers pa si Pastor hanggang ngayon sa political instability. Right? Oo. Sa political uncertainty. Ano man ang mangyari, itong impeachment na ito, ano man ang mangyari dito, either, itong mga didis ngayon, pag sinabi mo, pag ito, nakuntik, kaya mo ba ng 16 votes? Yung protesta dito. Dagdag protesta yan. Tama?
4: Tama!
5: Kasi nandito pa yung leader. Kung i-acquit mo.
1: True.
5: Oo. Di lalong mamamayagpag ito. Dagdag pa ito sa tao na magpuputestan. You know what I'm saying?
4: Oo.
5: Sabi mo, paano pag nilipad rin? Baka lalong maprotesta. Hello? Oo. Yung... Diba? Itong nangyari. Anyway, yan lang naman kaisipan. Minus one ito.
4: Minus
5: sa poproblemahin mo.
4: Kung ililipad.
5: Oo.
4: So, your suggestion, kung tropa kayo, ilipad.
5: Hindi, pagbigyan.
4: Pagbigyan.
5: Pagbigyan yung request. Idaan po, mga kapatid.
4: Sa tamang proseso.
5: Sa prosesong binabanggit ni Atty.
4: Which is ginawa na ngayon. Kasi sumagot na ang DFA na i-forward na po yung...
5: Sa DOJ.
4: Sa DOJ itong request ng Amerika. Tsaka papasok din doon yung hiling ito ng Amerika.
5: Ang paksili ka ba yan?
4: Diba? Gano'ng kalakas ang Amerika sa Pilipinas? At saka kung meron din tayong mga hiling sa kanila, kung di natin to pagbibigyan, baka hindi mapagbigyan yung hiling natin. Kung tayo naman ay merong gustong ipa-extradite from America to the Philippines, meron ba? Na nandun?
5: Hindi ko alam.
4: Wala naman si Zaldi ko dun eh. Nasa ba si Zaldi? Paris. Saan ba si Zaldi? Di ba tama? Yun kailangan talaga to balansing maigi ng ating gobyerno.
5: Hindi, sa akin din balance ito.
4: Talagang sa'yo, minus one, lipad na.
5: Pagbigyan nyo na yung kahilingan, sumunod sa proseso.
4: Tama.
5: Kasi matagal yung proseso niya. Sigurado po, magkikwestiyon dyan ang mga abogado ni Kibuloy. Pero kung pag-iisipan natin, pag-uusapan politika, meron pa pong mahahakot, no? Dagdag na...
4: Boto.
5: Hindi boto.
4: Hindi boto.
5: Oo.
4: Sentiment, simpatya.
5: Warm bodies to kung sakasakali itong grupo ni Pastor Kibuloy.
4: At tandaan mo, naalala nyo ba? Di ba 2024 na kulong? Tama ba yung si Kibuloy? And then nung nag-eleksyon, tumakbo pa siya kahit nasa loob siya nun, di ba?
5: Oo, naalala sa Senado.
4: Nasa Senado.
5: Habang sa Senado.
4: Tumakbo siya for Senator.
5: Binoto mo, di ba?
4: Hindi. Sorry po, sensya na po, hindi po. So, habang umiikot nun yung mga kasamahan niya, di ba, kahit nasa loob siya ng kulungan, dala-dala nila yung istante ni Kibuloy. Naalala nyo yun? So, ngayon, magto 2028 election sa senatorial ulit. So, pwede siyang tumakbo ulit.
5: Hindi, tsaka habang nakakulong ito, meron pang humihingi ng abuloy para dito, ha?
4: At nasa sa kanila naman yung kung magbibigay sila kung iyon ang kanilang paniniwala.
5: At ginagalang
4: so, yung mga bagay-bagay na dapat pag-isipan, hindi ba?
5: Ginagalang ho naman natin ang kanila pong...
4: paniniwala.
5: Ang kanilang paniniwala at ito hong kanila pong kingdom na ito. Pero ang ating pinag-uusapan nga ay yung executive and political decision. Kung ikaw ang tatanungin, hindi naman tayo tinatanong siguro.
4: Wala namang, alam niyo, wala namang kwenta itong makikinggan ba nila opinion natin.
5: Ano bang silbi natin?
4: Makikinig ba si BBM sa'yo or ang DOJ? Di ba? Wala naman siguro to. Tayo-tayo lang naman nagkikwentuhan. Nakikinig sa atin ang listeners natin. So, yun ang ating opinion. Kayo po ba, mga kapatid? Ano ang opinion nyo rito?
1: Ang appointed son of God.
4: Ito po ba'y dapat nang ibigay sa Amerika o dito litisin sa ating bansa?
5: Tapusin muna.
4: O, dito muna. Lahat ng kaso niya. Naku, si Sir Nato Robin, alam ko nang sasabihin niya dito. O, kasi nga, yun ngang issue kay Bato, di ba? Sabi niya, may mga korte tayo dito. Dito dapat nililitis ang mga Pilipino.
5: Hindi na ako magkukomento dyan.
4: Kasi kahit, kasi masakit siyang ko sa'yo, partner.
5: Hindi, kasi kahit na wala ako sinasabi. Di ba? Wala man ako sinasabi. Di ba? Ewan ko na lang. Wala ako sinasabi, pero binabalik. Tamang oras. Wala naman ako sinasabi. 9:41 in the morning. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Ay, alam mo na kaagad, di ba? Direct Grace, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kaping mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape, panalo ka, Boss Mastery Coffee. Ay, nako po, buti nila mamput merong rollback down next week, pero mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya, sakit kaya sa ulo kapag ikay gumagamit ng dipetrolyo pa na mga sasakyan sa inyong negosyo at hanap buhay. Kaya panahon na para mag full electric, as in full electric vehicle sa inyong fleet. At dito sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle.

0: dealer or call 0999-999-9998 for more information. Happy hour na ba? Eh, sandali lang. Ooh. Sana pag-usapan itong bagong apidabit nito namang pong
1: four bodyguards.
0: Anong tawag dito? Kung dati ho sila daw ho, eh, maleta boys.
1: Mm. Ngayon?
0: Diba? Ano dati ho sila ay sinasabing bahagi ng 18 Marines.
1: Oh.
0: Opo.
1: Ayaw na nga paggamit yung Marines.
0: Oo. So ngayon, anong tawag dito?
1: Change of mind.
0: Sa apat?
1: Ano?
0: Ha?
1: Anong tawag? Kung hindi na 18 bodyguards?
0: Hindi na maleta boys.
1: Ano? Ano?
0: Anong tawag dito?
1: Ano nga?
0: Ha?
1: Ano?
0: Ha? Ha? O, mamaya.
2: Sabi ko, Lindo, listop. Umistop.
3: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Taylor Servicio para sa Pilipino.

0: Save Batangas, Save VIP. May panawagan po para po sa inyo pong pag-uusap at talakayan para pangalagaan po ang Lobo at ang Verde Island Passage. It's happening tomorrow, 8 a.m. to 11 a.m. Batangas State University. Lobo Campus po ito. Magpunta ho kayo dito kasi may panibagong laban ang mga taga-Lobo. Magkaisa po kayo. Otherwise, nako, sigurado ho na naman kapag nagkataon, ang latak po ng pabrikang yan ay tatagas dyan po naman sa bahagi po ng Verde Island Passage. Save Lobo, Save Batangas, Save VIP! Nako, wala tayong oras, girl!
1: Nako po!
0: Abangan po yung development na dyan po sa sinasabing pag-recount ng 4 doon sa 18 na mga umano'y Maleta Boys.
1: Ano nang tawag? Sabi doon, mo kasi hindi na Maleta Boys.
0: Ah,
1: ano
0: na? Doon sa 4.
1: Oo.
0: Mamaya na.
1: O sige, secret lang natin.
0: Nakaabang si Iñaki Garcia.
1: Secret lang? Sir Iñaki,
0: hindi,
1: good morning.
0: Hindi secret yan, mamaya.
1: I-reveal mo.
0: Tuloy mo
1: muna
0: dito.
1: Tayo. Ito po yung winner natin, mga kapatid, noon pong August 5. Wednesday po yan, kung saan nakatanggap nga po ito ng 3,000 pisa from Happy Daddy, Happy Man, at kay Happy King. Ngayon may update po siya sa atin, itong Sir Richelle Hinlong, mula po sa Agusan del Sur, 32 years old, dati pong janitress, may asawa, dalawa po ang anak nila, at sila'y nakatutok sa ating programa sa 1PH simula pa noong 2025. Papakita niya po sa atin yung video niya, video ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya, maging yung kanilang munting tahanan at yung pong pagkuha ng pera na ibinigay ng ating mga Happy Anonymous at yung pagbiyahe nila at pamimili po ng grocery. Naku po mga kapatid, matutuwa kayo dito sa ating mga Happy Anonymous narito. Panoorin at pakinggan nyo po ang update ni Richelle Hinlong.
2: Hello po, magandang gabi po, DJ Chacha at Sir Ted Pylon. Ito po yung pamilya ko, yung partner ko po si Marjon, yung bunso ko po si Harvey, at yung si Bibi po namin na bunso, si Yana. Thank you so much po sa programa nyo at sa mga Happy Anonymous po. Salamat, maraming maraming salamat po. Thank you po!
3: Po ako palaging nanonood sa inyo.
1: Eto na nga po, pinapakita niya sa atin. TV ba yon? Yung or mini iPad? Eto yung kanilang bahay. Puro kahoy po. Kahoy na butas-butas. Oo. Kaya sinasabi niyang okay lang yan. Butas-butas na yung dingding.
3: Buslot-buslot.
1: At yung ang init nito, partner.
3: Ito po yung
1: yero. Diretsyong yero lang. Walang yung, di ba? Wala nang kisame eh.
3: Ito naman po yung munting lutuan namin.
1: Ito rin yung kanilang kusina. Na pinagtagpi-tagpi po. Na mga
3: tsaka
1: kahoy
3: yung
1: at yung kanilang banyo.
3: Dito po ako nagluluto sa maliit na kalan.
1: Mm.
3: Pero pag wala pong gas, dito po ako.
1: Oo.
3: May oling po.
1: Uling.
3: Ayan po, hindi po lahat ang gamit na gamit.
1: Oh.
3: Pero okay lang.
1: Okay.
3: Ang importante, makasain po.
1: Kakatuwa.
3: Dito po yung CR namin.
1: Mm-mm.
3: Ayan po, nilagyan ko po ng cellophane kasi makikita po kami dito sa loob.
1: Ay, oo nga, masisilipan sila partner sa banyo.
0: Kumbinsya.
3: Sa labas, madilim.
1: Anong tawag dun sa gamit nilang yun? Eto, yung kanilang sa labas nila. Di pa gawa yung kalsada.
3: Papunta na po ako sa tindahan.
1: Kita mo yun? Puro bato-bato?
3: Kukunin ko na po yung pera.
1: Hmm.
3: 2K lang po ang kukunin ko po kasi yung 1K po. Ibibigay ko po sa mama ko at sa kapatid ko. Tig 500 sila. Kasi gustong-gusto po ng mama ko na pumunta dito. Eh, namimiss na daw mga apo niya.
1: Ito na yung tindahan.
4: Cash out po.
1: Yan.
4: 2K.
1: Cash out. 2K. Sa mini tindahan.
4: Ito
1: nakuha na.
4: Po. Nakuha ko na po ang 2K.
0: Yung 1K
4: mama. Punta na po ako sa... sa bilihan po.
0: Namasahe pa siya.
1: Yes po.
0: Mga kompletos, recados. Ito na.
1: Ito na mga kapatid, bibili na siya ng mga pangangailangan po ng kanyang anak. Ayan na, ang resibo. Oo, dun sa grocery store na kanila pong pinuntahan dyan sa Agusan del Sur. Grabe, Agusan, probinsyang-probinsya pa rin, partner, ano?
0: Ayoo naman.
1: Oo, hindi.
0: Ayoo naman.
1: No?
0: Ayoo naman.
1: Parang walang budget ah.
0: Huh?
1: Yung kalsada, hindi. Grabe, kahit dun sa... No?
0: Hindi ito nag-iisa, girl. Oh. Ikaw naman. Kahit sa Bulacan lang, may ganyan eh.
1: Ang dami. Oo. Ito na yung bigas.
0: Oh,
1: Oh, ayan. Kinikilo. Kinilo. Ilan yon? 15 kilos ang binili. Kung di ako nagkakamali. 15 kilos nga. Ito na. Nagko-compute na po yung tindera.
0: O sige. Tawagan muna siya, ha?
2: Ito na po yung napamili ko po sa Toki po. Meron pong bigas 15 kilos. Saka vitamins po ng panganay ko and vitamins sa bunso po namin. At bumili rin po ako ng 10 peraso vitamins para sa nanay ko po. Sa mama ko po kasi pupunta po po siya rito. Ayan po. Meron po wipes, biscuit, yung diaper na pants, tsaka swak po para sa umaga sa asyante ko, and then sabon po.
0: Ayan.
2: Ito po.
0: Okay, sige. So,
2: ito na po lahat. Maraming salamat po sa inyong programa, Ma'am Deji Chacha and Certified Loan. Salamat po sa inyo. Salamat po sa Happy Anonymous, Happy K, Happy Man, Happy
0: Daddy.
2: Daddy, thank you so much po. More power po sa inyo. God bless you po. Okay. Mag-ingat po kayo palagi.
0: Thank
2: marami
0: you.
2: Pong mga taong gustong lumapit sa inyo. At sana po pagpalarin po rin sila na manalo po dyan sa inyong programa. Thank you so much po. God bless.
0: Si Rachel Hinlong nasa linya ngayon. May buntag ka ni mo, Day. Hello, Day.
5: Hello, Sir Ted. Mayong buntag.
0: Okay. 2K ang iyong kinuha. Yung 1K, binigay mo kay mama mo?
5: Opo, Sir Ted. Kumasahe po niya papunta dito kasi gusto po niya pumunta dito. 500 lang po kang mama ko. Tapos yung 500 binigay ko po sa ate ko.
0: Ayun. So, naghati sila ni ate mo. Alright. Sabi ko sa iyo, pag nagpakita ka ng mga preba, tatawag nga kami kasi gusto naming malaman yung pangangailangan nung nag-aaral mong anak, di ba?
5: Opo, Sir Ted.
0: O, itong iyong 9 years old na grade 4... Budget kini, Day? Ha?
5: Ano po, Sir Ted?
0: Babae ito, lalaki?
5: Lalaki po.
0: Oh, sige.
1: Yung panganay. Oh,
0: ano ang kailangan ng nag-aaral mong estudyante?
5: Ano po, uniform po, tsaka sapatos. Uniform po sa Miyerkules at uniform sa Monday and Lunes o Martes.
0: Kasi kamo, tumaba itong bata, buyag, ano, at hindi na kasya yung uniform.
5: Opo, Sir Ted.
0: Oo. Saan sa nag-aaral?
5: Dito po sa, ano, sa Central Elementary po, public po.
0: Public school. Okay, sige. Si mama mo, kanos amo, mukada kaninyo?
5: Karoon po. Ngayon po, papunta
0: okay.
5: po
0: di... Ngayong araw na ito. O, sige. Ganito, Iha, ha? Oo, dahil doon ba sa bahay mo, anong kailangan mo?
5: Sa bahay?
0: Okay ka lang sa iyong... kasi nakita namin yung bahay nyo. Talaga namang probinsya. Naintindihan natin, no? Basta importante, kayong mag-asawa at mga anak mo, malusog at masaya. Yan, di ba?
5: Opo, salamat sa Ginoo po.
0: Amen. Kahit na ganyan, kasimple girl ha, ang bahay. Kahit na pag malakas ang ulan, maingay yan kasi yero. Kapag mainit, sobra naman ang init, di ba?
5: Yes po, tama po Sir Ted. Pero okay lang.
0: Yan ang kagandahan dito. Okay lang talaga. O sige, ganito ha. Ganito, Rachel, papadalhan ka namin karon ng 5,000.
5: Opo.
0: O sige, bili mo ng uniform. Anong pangalan ng anak mong panganay?
5: Zabe Harvey po.
0: O sige, ganito, gawin ko na itong 7,000. Bigyan mo si mama mo, ha? Bigyan mo si mama mo ng 1,000.
5: Wow!
0: Ng 1,000, si ate mo 1,000, yung 5,000 sa iyo.
5: Thank you po. Sobrang thank you po. Salamat po.
0: Padala ka ng padala ka ng video ha, pagbili mo ng uniform, pagpatahin mo ng uniform para dito sa iyong anak at saka yung kanya sapatos, Day, ha?
5: Opo, opo, magkakasigurado po kayo. Bibilhan ko po agad.
0: Pati si mama mo, kumpakuna mo ng video. Gusto namin makilala.
5: Opo, opo. Oo, pag dumating po dito, bibidyohan ko po.
0: Oh, sige. So, 7,000 galing ito kay Happy Daddy din, Happy K, Happy Man, kay Happy Cute Attorney, at kay Happy Anonymous. Buo natin ito ngayon. Today, 7,000 pesos. Oh, Deji Chacha.
5: Thank you po.
0: Deji.
5: Salamat, Lord. Thank you po. Thank you.
0: Ikaw, Deji, meron ka muna dadagdag?
1: Nako, idagdagan natin ang diaper para sa kanila. Padadalhan ka namin na kukunin namin yung iyong address dyan para hindi mo na problemahin. Kasi nakita ko doon parang maliit lang yung nabili mo.
5: Hindi, opo. Pinagkakasya lang po yung pera.
1: Ayan na.
0: Ano ba ang city na malapit dyan sa iyo sa Agusan? Sa ano? Sa inyong lugar? Anong city? Unsay siyudad?
5: Ano po? San Francisco.
0: Okay.
5: Yung mga may mall po.
0: Okay, sige. So, si Chacha daw ay gagawa ng paraan para mapadalhan ka ng diapers, okay? Oo.
5: Thank you po. Salamat po. Salamat.
0: Wala ba kasamang cash to, Cha?
1: Magkano na ba yung nasa kanya?
0: 7,000.
1: Sige. Alam nyo, madali naman tayong kausap.
0: Pero huwag kakalimutan yung Lunes, ha?
1: Hindi, gusto ko na nga yun na nga. Papunta na ako dun.
0: Iba yun eh.
1: Papunta na nga ako dun eh. Papunta na ako dun.
0: Ano yung DG?
1: Feeling ko hindi pa naman masyadong gutom yung mga kasamahan
0: natin
1: dito.
0: Hindi, gutom kami sa Lunes sigurado.
1: Parang mas kailangan niya to eh.
0: Hindi.
1: Gutom kayo? O sige, sa
0: kailangan
1: Lunes tayo.
0: Kailangan mo magkawang gawa.
1: Sa Lunes tayo.
0: Okay. Ngayon. Talaga ito.
5: Thank you po. Thank you.
1: Hindi, sige, maliit na bagay.
5: Naman po ako.
1: Gawin na natin ito. Madali tayong kausap.
0: Sige.
1: 10,000 pesos.
0: Yan, oh.
1: Para tapos na ang usapan.
0: 10,000.
1: Kasi nakita ko. Baka sakaling naku, wag na po sa amin. Sa mga Happy Anonymous, kami po ay tulay lang.
0: Amen.
1: Para po sa inyong tulong.
5: Amen.
1: Saka nakakatuwa kasi yung attitude niya. Naku po, wag na po sa amin. Alam mo yung attitude niya na very positive sa buhay.
0: Saka
1: very,
0: very positive. Napaka-simple ho ng buhay, masaya. Masaya.
1: Thank you so much, Richelle.
0: Okay. Ikaw nang bahala, Richelle, ha? Oh, sige, naiiyak na siya. Thank you, Richelle. Abangan mo yung tawag ng aming staff sa 10,000 pesos. Mabuhay ka, Richelle. Humahanga kami sa iyo. Regards sa iyong pamilya. Alright, thank you, Richelle.
6: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness. Pil na pil.

0: Naguhan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabazz's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

every dream I keep alive.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

matches for the night.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: natin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is

get up. It's Retro City.

0: Adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.